Uma obeye omaye wo Yesu Kristo dinmo ane umambo mpuni mpu ano peshire obi mania wo yadi nyaya resa ewo Jesus Christ dinmo awurade mbaga pe ni penya je sachra ni peni mra wo hoso ewo Jesus Christ dinmo yesre fa jumedie yiso shire ni pa wo Yesu Kristo dinmo enfidia ye di ajuma bibia da manya ajuma san yesa manya ajuma san yesa ye kan kwa egu bibia so Ewa ewa Yesu Kristo dinmo. Oh yes Lord, yenni musa wenni monyambe dead ewa Jesus Christ dinmo. Amen.